mbokk mi ngi noonu tey ñi ngi ak dib ngir fa seeni dund ak gis lu diis loo xëy ni ci dëgg dëgg bëgg naa ko. Kon nañu tépp tippal te yër ko xool ko gis la muy xiis xijee la ko ticc dib mii daal ci dëgg dëgg bëgg naa ko.